0: Nage juki ngeresa, it is the perfect. Kore perfect. Na edoki maikishan. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nenyo ina naikishan. Ina supatisho, faithfulness. Ina kenye me supatisho. Amininisho. O ina lengon. Ina ilokereti. Meshi sala ito diani.
1: Amen.
0: Na kore esupatishankai. Na ilokereti o ikishan le amininisho. Wele ngon enkai. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mungara ito berhagiane ya. Kore esupatisho ola ito diani. Na olkireti o ikishan le amininisho. Wele ngon enkai. Na ninye easita pokirishara emasipa. Nenyor tenyorata otolngur ndedubore inana itobirwa ninye.
1: Amen.
0: Mera kore supati shankai. It is me and non tungani age. Kanga shina gra utakir keke supatisho. Kanga gra ogira nkai uta nkai yako gra utakil eke dilera.
1: Yes.
0: Is supatisho.
1: Hallelujah.
0: Nkai yako gra utakir kujit esubatisho.
1: Amen.
0: Mera kore subatisho ola itoria ni. Na olkereti lenye oikishan. Le amininisho. Arage wa minifu enye. Lele ngon enye. La ninye tepo kirishara easie esipara. Arage ndo kina sipa. Easie esipara.
1: Amen.
0: Ninye enyurie yo. Ninye ngurie yo. Tenduboto ebo kitu kina itobirwa ola itoriani.
1: Amen.
0: Araldin. Na kitu mesubati shangai. Kila siku. Aremu yo. Netu mesubati shu. Angai kila siku. Mera kore subati shu. Neme inakenda shangai yo. Kakore subati shu. Angai na inanare angai te yo.
1: Hallelujah.
0: So God's goodness is who he is to us.
1: Amen.
0: Kanga yankaite ye. Ninyeji esupatisho. Anka.
1: Amen.
0: Tanakola mani esupatisho ankaida.
1: Hallelujah.
0: Tanakola itanje uno ni esupatisho ankaida. Tanakola ramarani esupatisho. Wala itulia ni.
1: Glory.
0: Hallelujah.

0: Aruno na jele singolo ni kaskia. Na kuna mbanabondi kintengena ateta maakenja. Kwa rankai, na aisupat. Amol kiriti lenye besupatu.
1: Hallelujah.
0: Or kwak lenye pa apa esupatisho.
1: Amen.
0: Or kiriti lankai esupatisho. Mera kwa rol kiriti, ne ento kinembe kwa karol nungane. Arakende mingwa royu, ana meneja. Nejo lkiretiyo shilanka ngangu. Amendo kina sujipoagi nga upende usipe.
1: Spende.
0: Usipende. Kwa nkai kore subatisho. Na ninyo lkireti lola itoliani. Nejo tiatu lkirempe lankai 107 verse 1. Enjo lola itoliani anashe. Amoi subat ninye. Amore nyoratenye na uno. Nebiko onyo darasi. Enjo lola itoliani anashe. Amoi subat. Ninye, mera olkireti lenye pe subatu na olkireti lenye pe bike nyoratenye na unonyo
1: tarasi.
0: Mesi swala itori yani.
1: Amen.
0: Mera meagu ankai sidai arake subat, meagu subat angara giri shot. Meagu subat, medwana yugla agira subati ya mweta asagiyoke sidai. Aleluya.
1: Amen.
0: Medwana altungani la subat, na yunerori altungani lojoito, edwakata na nwadole subati shankai. Mijuito manare nyana mwe subati shankai. Kore subati shankai ne melotie nkia sinang. Aleluya.
1: Amen.
0: It is not based on who we are. Melotie ajoka ngai kira. Kore subati shankai. Nene nyake amor kiriti. Lenye.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Orkireti lola itori yani. Meshi swala itori yani.
1: Amen.
0: Mera suba tankai ararerishata na kegolimba. Ararerishata na ibelegenya telta ujalanga anyuruate. Olkirembele kai 100 verse 5. Kwa nkai yosuba tishenye. Ne no Richard Pog. Na kute jona number one. Suba rola itori yani amol kireti lenyo. Ul kireti lenye e suba tishu. It is his nature. So magisi ul kirembe lenga 105.
1: Amai suba rola itori yani.
0: Amai suba rola itori yani.
1: Nebige nyoratenya na uno ndarasi.
0: Nebige nyoratenya na uno ndarasi.
1: Nebige suba tishenye toishori
0: timpogin. Nebiko e suba tishenye toishori timpogin. Merae mabaye suba tishanka iruko lolik. Meba yel terito.
1: Amen.
0: Aragel tareto. Meshi sola itori yani.
1: Amen.
0: Meba yel nyankusi. Are nanga ishwi na lotu na agetu mwore subati shangai.
1: Amen.
0: Amol kireti langai na agone kireti na agepu ishoritin kumo. Nejo ebikea nyoratangai ishoritin pogin. Njora raginda gule subati shangai. Number two. Kore subati shangai. Na ninye kenya kindness teki maashai. Kere tofauti ya goodness o kindness. Kore kindness no alungani le, yani megogongele, megongoro.
1: Mbaron.
0: Thank you. O humility nekija. Amo ndio kingereze naza kuchanganya. Besi sola itori yane.
1: Amen.
0: Kore esupatisho ola itori yane. Kwa no shiwa ngane ngomu mna kidola ltungani na wango ngomu menye. Kwa subatisho ola itori yani. Na ninye sidano. Meshi sola itori yani.
1: Amen.
0: Ninye sidano. Ninye utaki yoke sidanenye. E subatisho ola itori yani. Naisha ngai metu utaki yoke sidanenye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mera kwa subatisho ola itori yani. Kirembele ngai 145 verse 9. Kwa subatisho ola itori yani. Na kidoli tera matari. Venye neramati yo nisho yo kintokiti nemekeza na utuina esubatisho ola itoriani eribi yok ola itoriani ojo nejo aishona no maraga rongo jina ajori nejo adaranai mabori yolo iblekea memaureisho amunyo aribito ninye kore ribo tankai na utu esubatisho ola itoriani. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kore mpaliki noto irase mwoki isho mairidu nekipaliki kanyoki gira utaki esubatisho enye kore ola esubatisho enye nishangai meranyu yo.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tenda musi yendo polo gara peki ubirikini na ujawai okoka Mungu bada na kukoja tu. Kore subatisho enye nisho ne utaki yo keja mengiria patience nisho meranyu yo kang eanyu noto neanyu yo kwa laitoriani. Mesi sa laitoriani.
1: Amen.
0: Kore subari shangai ne shangai metu rayok. Nisho metu rinyu yok ala itoriyane. Walkere belagai 145 verse 9.
1: Esubar ala itoriyane te poge.
0: Esubar ala itoriyane te poge. Met yomu. Meror garsis. Meror lord. Meror onkai. Meror lodr. I support all Laitoria ni te poge. Kanga indikiti yaga yu wangyengi ya wanti esamu.
1: Aleluya.
2: Amen.
0: Kanga indikiti yaga yu wangyengi ya wanti aji. Tesamu. Erejo, I support all Laitoria ni te poge. Mera mera yolo ningyanka ya langwa lekai. Super nije te yu poge.
2: Amen.
0: Aleluya.
2: Amen.
0: Super rara veye. Tinila seremta rara magenya. Nigindu mu amu. I support sini nje te ye. Tangarne yesu. Ehem.
1: Woron ngurle nye neti shumara.
0: Koron ngurle nye neti shumara.
1: Nena poke na ito birani nye.
0: Nena poke na ito birani nye. Kore subati shenye. Nisho ngurle nye mera kiti shumara yok. Erejo na me yoka ke nena poke na ito birani nye. Eti shumara ngurle nye shumara nena poke na ito birani nye. Kanye ito ito bir.
2: Amen.
0: Maji nano singiri. Ninguri akai.
2: Kabisa.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Kelo na kera, kera isubati shanka imboi. Kelo netu ana gishomi na rabole. Nelo netu ana gishomi na genoki. Isubati shanka ina. Aleluya.
2: Amen.
0: Netu ana gishomi na kanya, na rabole. Nelo agen netu ana gishomi na renyogi aa. Mijigede. Meshi sola ironia.
2: Amen.
0: Aleluya.
2: Amen.
0: Amu kenda linye nena nemiki kanya, nemiki balisa yu. Number three, kore suba di shangai, nage ribi yo. Merati nila umone kaya jokitu utakake suba di shoino. Nage anapita ndokitu kumo. Kore suba di shangai na keribi yo. Olkere mbelanga imjetu, olkere lenye.

0: Bejoro re lankai.
1: Amoy mayani ye elasibani.
0: Amoy mayani ye elasibani.
1: Iye olaitoriani.
0: Iye olaitoriani.
1: Nento shuriye ninye.
0: Nento shuriye ninye.
1: Enyorara ino ana elongo.
0: Nento shuriye enyorata ino. Kejo kulia biblia ni nento shure subatisho ino ana nyo elongo. Kore subatisho kai na elongo. Elongo niki mitu tuoto kitintomba na nguruni daba. Elongo niki mitu tol meta oigwa kinin dama. Elongo niki mitu tol dogi ting. Nimindim aromitu kia wan. Were subadi shola itori ya ni. Ne elongo. Were subadi shola itori ya ni. Na ninyo nairobiko yo takarnala itori ya ni yesu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Were dogi tini miki yolo. Kelo ni shiliwa na gari. Najo kajua sagira nga ye isote kwejoi. Bara papa ya niko na kiaja iwagiki basi sala itoria
1: amen
0: abu tidiki liki angai sababu ajoka jopi ikibo aragi tidiki utaki la rabali muj loe rodo editi dama kiare doki naji heart attack kiare doki naja heart attack kage ne ambu adige ata elong ang te subati shenye number 4 ure subati show na akiriko kia giridudoto Kiri koki yoke subati shanka ino Ingiri dunoto nasema Sumagisi yungro maare Olgiri lenye liongwan Nagira mwane lasara makmara Rayari ekendeba Rambo inti araka alafu basi Niki maipotwe subati shu ala iruriane Yone kita lala irupolo Seli nono e subati shu ala iruriane Nara inasema Roma are olgiri lenye liongwan Arejo kore subadisho enkai neri kokiyok erage neri kokiyok e girinunoto Ehe
1: Ana aimena iye enkito orungur lenye
0: Romans 2:4 Ehe
1: Nejo ana aimena iye enkito orungur lenye
0: Ehe
1: Weanyu noto wengiri yata enye Aimi yolola ajo kejanka ibe Kiriko yorungurile enye
0: Amen
1: Engiridu noto
0: Pekiriko yorungurile enye engiridu noto
1: Yes
0: Kayejo biblia eki geresa Hallelujah
1: Amen
0: Kejo the goodness of God leads you to repentance Kore subatisho enkai Nekiri koki, enkiri dunoto. Amuko na nkai, neme yewa kena mayani yo, neisho yo maiti rengararo nisunai. E yewa nkai kore subadi shenye, neshugilta ujalang ashu.

0: kaki yuk kia talorere nompo unot moj tiato yuk mekash kajiado county mekash naro county mekash deka yake kia talorere ni piti yato yuk kakore shida ni kia retoki zaidi neme nyo lorere lekea uto yuk tankala nang araki tengkutu nabane nekea unye ne oro ni kia tayomate yewe metake ji oro keten odomungi neji ngaltunga naki kito kasumba na ure duake kinyamalte angara kira mangati uti yato yuk niki ntoki yuka edaki no mate kien duwata ino tenkara gina
1: enki suma raga na uru yuka madai amu ya madai na
0: itilo sumate kumbula njena na wakira advance
1: ndoku na gina enki suma etepata you know amu ka joshi kiara waldaki radio jo elunga na langa janga kabaka kiara meara tene suma alo high level kiara ormalimu yu jo nkiara nka janga gina nwesum meara kake ngadi anki suma mbebe
0: you know jambebe
1: aka ngadia nge sume bebe you know alafu ore sira na ra rukoretunga na ko o jonare isumare na ora advantage na graitech na kuloku moleronito isuma vizuri na giri advantage e graitech ai tapongo amoyolo nincho aben ajo meatai ana rogi na jano ngaji shomara na ra America na burma sayori na ko egeri irmaasai la ore oltungani lenka janye na ololorere amu ni mkenya roningo tenempang tenkobinyi pilake duo pidol oltungani oji a kenyan nintai lo walalashi lino nintai ankanashi no roningo asara enta oleekenga oloiro orngeje lino eramayiana yiok enkai isho yiok orngeje bobo sawa inake ntoki naifaa pee unite you kangai roi naemita entito enkajenye
0: meti
1: paa kenoonkajijik eeta peeyai ore paata ormarei naa orokiteng ore peeta orokiteng ormarei naa odomong'i itawuoki apa nena tokiting tenkaraki eramatare olosho kake mee tenkaraki siasa peegele iltung'anak apana peitubulari olosho tenkoitoi enkanyit toning'o ore olarikoni pookin okwetiki ina siai enkaji oltung'ani osha lemeeta enduata namiraki iltung'anak naa kajoki toshi irmaasai lang ematusholakinoto sentai enaduata enkisuma matang'asa aitau kuna kutiti nikiata ore oltung'ani lamaishorita kura nining'oki akeyie tesiai enkisuma maatareto mairorie enkerai ino mairorie sinye iyie piitum tipat enkisuma piilepu ina kerai amu tenelotu olakira ajing enkang ino nelotu aret ormarei lino nelotu aret olosho ore ake peekilepie ina game metaa ina conversation eetae tiatua nkishu amu miing'orr power olarikoni keeta olarikoni power sapuk oleng naisho iltung'anak lenyena meima enkoitoi fulani etii tenakata conversation oo nkera naamada naa tenenang'u enkerai entoki nikijoki tenimba shomo olera tenkeene kang'ae nayawua ina talk emiyiololo ajo ng'ae ormadai lolarikoni neibung'a iltung'anak kumok itoning'o so eeta olarikoni ngufu naibung'ie iltung'anak lenyenak olaini fulani so ayiolo ajo kegol oleng pee iutaki iltung'anak entoki sidai neibung' araka kake elelek pee iutaki iltung'anak entoki torrono neibung' araka itoning'o so ore enaata entoki naworu yiok kuna kutiti nikiata naa enkisuma ake ninye ake
0: ashe oleng tooshoki yiok ina simu kiata mheshimiwa Memusi Kanchuri orbungei le Kajiado Central tenkitesheni tonong'o mbaa nikiimakita esiai erikore olosho lormaasai enyamali nikiata kira irmaasai wewalata ore ewalata sapuk oleng naa legacy kainyioo imwiki iltung'anak toolarikoni larin ooba naa likincho enkai torikishu entoki eare tipat enkisuma amu keyau nkibelekenyat oontokitin kumok ore taa kuna nigira yiok aorro orokiteng odomong'i nicapitalize iltung'anak kutik intoki naijo nena piironye irkulikae naa mbaa naitapong'oo olosho lormaasai keenduata ino ormosori naapishana ormosori are uni naudo nabo naapishana raki Airtel
2: ore namba ang Airtel na 0732992321
0: enkoitoi ye SMS o WhatsApp na 0785929283 enkoitoi ye Facebook ma YNFM 100.7
2: enkakenya ma YNFM
3: hello ma YNFM
2: ninyana
3: sibole sera gwenji
2: hipo oleng
0: atangamwa kabisa
3: programu sinua urbungilan le central
4: arama mwavi
3: ore rama Angas ni bongo samu shinua memusi. Kajina ni Joseph na kaimwa na Kajiado Central.
2: Joseph pata Kajiado Central.
3: Mwanda la marabaro South.
2: Yes.
3: Ni bongo sa mshinua amwari rangarenye na zuluzwa jengo lori wa debunge. Na agarasa ndugu rekida no leo na ibala. Atare royo rango bangur bunge yule. Ebon gesa si tan kara ge ko de nyaru sira la dele ngoy ana lam lam war sene gro ha ndele yo le da nyam dalo lo ani ya raba ben na bur lo ra da ma hene ru di wa ge sey na na gol na ebon gesa si ya mu gara sta ndo ri sidan ko na hene na ra no mu shi no mu sha jo ro shi ko dol ra yo ra ga ja do sando na ma re le bu ngi lang na sey yo ka ji ra na ma do lo sho yo la dela sa bu na sey yo le ngra na ma do lo ma se na sedia wesi ko yo ga mu te na ona ga lola di kunya na ran kara bi pelu ba ari kan kajen ne ne na na ni ko na re ga do ya ore sin no musi dola jo e ran ka na re na da man ro so ngara ga ja do sen do lola be na ga da ba lona me de mai dola jo so e re ro na na ro yu mo le na na sai na ro so na ga ram ka ngol na jo de mai go so ni sen do bo ga na ram de
2: yes
3: na ko bon ga so le mo sinua Ebon ka sidan kala gere jangas tergal le William Ruru amu ngore na tergal gadi golla na gede bi ne bo hero or bungi mfan o preste. Do joro angka wuli le mi yom bunga mi gini ngore es na ngom maru main tele.
2: Ashe.
3: Do ka sa gini nyanda. Ore se ngka do ro na yegi bo mai sabore na tergal le ora es. Na kai na do ro sura ro masai. Ni mal do dalang ora na mal do yom ngore sa rango wane mura main tele yom ngof. Rao rao li nare dole nga nye malo rao nganye amu ina rao nizwa aranyi shom mpano rao ama itao mwishimiwa ame umisi kure na tangu vya ima na mwara 2015 ifu wa kisi yore nene akore na ilo rao nganye ame ama endeleo meyi uwa rao le nyeke sinyo ina seta kore si yoro ngale mea rao le nge naseta usia mrudo ashume umisi nyo samu nyeshe jo rao nga rao nganye nire na nkwa mimi ya rao lea sao sabundo kutu nga mkira dwa yu ndo urungu mwana itao anasira wa le ulia mrudo Alle seralnya kan ada muni anora isabala doyo ji huru kenyara.
2: Ase.
3: Ya gua ada show lah. Ibu ngasuh bungil lah ngolin aja mungkin di yang kayu rodi kamu. Ada tu rodi yoga atau berapa mana? Itu mana ibu jual tahu dia yang ngos yang kayu.
1: Amen.
0: Lu mana le central dah le lo.
2: Engkau kenyama INFM.
3: Jamas.
0: Wei.
3: Boleh.
0: Ibu boleh engkau kenyam.
3: Kalau le kan.
2: Atau ngamun kiri rodi no kabisa.
3: Kalau tu musimnya musim bungil lah.
1: Ala ngamwa.
3: Oh, engrang ama samul. Merman dia rembaden.
0: Urmujin.
3: Naro nuna na na ina ma. Dela.
2: Mhm.
3: Lena ma ran ton nas ba.
2: Mhm.
3: Ada jarna ai ne dawe nyur bun dela ina bu.
2: Mhm.
3: Ben nyur nyene bi.
2: Mhm.
3: Ala asina ga jara ga nyana ba.
2: Ho.
3: Ne rumu gilala mo ndo nas ba ma ga.
2: Mhm.
3: Amo kara no rongo no bale ni.
2: Oh.
3: Na ke dala na na mainde leo.
2: Mhm.
3: Mo de yonda la sanu ni chara la mbalun.
2: Mhm.
3: Na na nyanya.
2: Yes.
3: Ore ne ngiri su na na na agra ya grabulu.
2: Mhm.
3: Na ke sele aja nyapa ra kayu enjiru.
2: Mhm.
3: Na ibare la rigo na ko niru dolir gulia erot.
2: Jo.
3: Ore de serikali ya kaunti.
2: Ehe.
3: Na nyala ramalia lang national.
2: Mhm.
3: Ore bembe nyo mainde lenye.
2: Ehe.
3: Ne dema bia go dollar ko ndamu fano.
2: Mhm.
3: Kale million ya nyanya sabro locho.
2: Mhm.
3: Ore lo lori kan ore na yo wa ikiro.
2: Yes.
3: Ma se ro giro le lengu.
2: Mhm.
3: Na nje giro mo smana mo.
2: Mhm.
3: Amana yene na sa giwe sei. Mhm. Ya wanya lari kuni lagi jalan kuni.
2: Oh.
3: Kau dah nari musim awal sanjat mo yang lajo kerja bagai gelung musim awal dah nyeri.
2: Mhm.
3: Lo bertanya kedu.
2: Mhm.
3: Orang leher anak kami musuh.
2: Hehe.
3: Lebih ala kelasa kali.
2: Jom.
3: Nah sekarang lagi rumah mana?
2: Mhm.
3: Orang ini anak lagi rumah mah orang orang lagi rumah gua di sisi. Orang buat gelo royo, lembur royo.
2: Nasi.
0: Shuling.
2: Aiyah. Enka kenyang mai ni FM.
3: Hello.
2: Woh.
3: Anda semua.
2: Ia boleh.
3: Soro jer buat gelo kanjuri.
1: Karena ngamu.
3: Asir lah.
0: Iye.
3: Yes.
4: Ore mshimiwa nemusi na amri manyara yu maishiri ya ora wala lodake nyamaluta mkona yi polpolosye pengiri suna kibufunyegi sukul bila mutango eti wala kanchori loe bongara nangarake nina sukul ae legunye emera sukul amu sukul ngejiwe hamage bera yorbara temi kijogi nyase suna
0: ashe
4: kama nangu lenkara nga raru wagi ae bila bongo neti yorbara Nenorora mare we negre sumare emi gije jase. Kage mi sinwa yira na na ikilukan keraltungan na kage nyelle ya masikiria. Iji royo mi sinwa intingino yo. Mi kya rayo kento kitana ara mare ni nuni ya rayo da masikiria.
0: Da masikiria.
4: Ya masikiria. Pro singa apoe rukia uda mi yolo na mi sinwa kya ro sildinga apoe u mi sinwa mi nga u.
0: Nega nyamal wa sigire dangara ye siya yangare
4: nyamal ore sesia ye suku kire daba gro munu baba de ka suku
0: nke garra de suku
4: isu si ke dolina
0: okay
4: ore sia yo sitima izu garra be ginde yo sia yo sitima
0: ashi
4: nigra ni ginu raro misima ne ore ne gima ye yeru ne sitima ma sigiria e ra ni ginu le ya vi yo ginu sitima ole mora ine woji mora ya na ke gidu mlo sitima mu ginu nyamal ne woji de ne lo ne are ko na ga na ne suma ga orie
0: Usitima wenkare wenke karate sukul temesikiria. Asholeng. Rikilikuwa jengo tu ya SMS olo jengo tu ya Facebook. Adolta keji nye Elijah imuwa suswa. Nejo. Ekilikuwa bunge ya jogi. Ama mamboga jua kali mliweka wapi. Nejo sisi tumetengewa ngapi. Kaya ya pakenta asayu yoga naba serikali na jene. Hasla tokuna kia buri. Na kanyo ita asita serikali. Orais William Ruto. PK keji tayari maasai.
5: kakumo kule comments na ji mkwetu ye Facebook Facebook live jenebo post Facebook na kezi nye mwishimua maswali dona kikiluwa ndolo nganake roninye yetubawa inkitesheni kwanzia duwa kepeke pekiposta jengara alutu inkitesheni kake ore ngumo inetina ima kamushimua kakareja kelike la jengoro tungana kwa ikiluwa ndutua duwa maswali nejo good morning tiatu wa Enka Kenya Emma YNFM nejo nejo good morning keji ninye siwa nke pileu nejo atumito nanda itabarakiti ya tuinkitesheni ya Magir FM nejo ore memusino waltungani yoto losho toltau ilosho nungwa nuti Kajiado Central neitu itinkin ato losho boniki jokimo shimua pongezi tiniwe nejo good morning tiatu nka Kenya Magir FM keji ninye Kevin Parandai nejo ask mwishimua ana ask the new kingpin kuhusu barabara kutoka KMQ roadblock kwenda mile 46 nejo good morning Magir FM keji Albert Nasiku nejo ask mheshimiwa what happened to Olubi Comprehensive School the deal with Safaricom Foundation slipped from our fingers what happened agree kilikwanu kuhusu school naji in Olubi Comprehensive School nelagesi ninyo Joel Maya nikilikwanu kese nyajun kilikwana siye mheshimiwa kuhusu Kajiado Central school mwole nikitoduana tejoki merinda rasani te Kajiado Central nejo nilikisi yok zaidi kuhusu ya nambu ninajo enetata ashu ene magadi ikilikonwa Joel Lemayo ne jongilikona si mheshimiwa tena kitilikayori ka gere ngoro ene lori ke libunge gere ngoro tena tangati ngon Senja Patrick ole Senja ne jo atina ndo na lol damat ne jongilikona kuhusu oltaraja la sokota uloila lei etipaka ya pake pilas ne ngore meta show ndongano ji James Kapai ne jo good morning mwambie mheshimiwa indeed you did a good job in your constituency pongezi sana Sironga Nelson ne jo muulize anasema yeye ni kingpin wa Masai lakini kwa visit ya president hakuongea ama hakuomba usaidizi kwa maeneo ya Kibiko, Magadi, Kamorora na Amboseli.
0: Wow, ikumbo maswali yolenga mara nyangoto ya WhatsApp na maswali kumwoga. Kila mtu mmoja ilikuwa nayo. Kesho jite ngigwana.
5: Mmiki ilikuwa nayo na gaeta ngai mpango ni hata
0: tia. Ya mpango tia
5: ni. Hata ni meta na kata sai.
0: Leta na maswali.
6: Ashe, agasa nyae airero tesia ya maisigiria. Nerejo na yalungani roshe simu. Ndora yeyo. Yuna sebagi lorungani ajo oror barabara le mera lombaka maisigiria na nanua rabolo gonda
0: mpaka maisigiria
6: ayolo si anyamali angare na maisigiria na eno shiba shoma omonisho international government amu yolo la jore si ayangare neme si ay CDF si ay county government ore si ayangare na devolved so ora mwayo la nyamali na kop na la omonu abohol na ishalunga nyoji kimodo te na ministry irrigation na bahati mbaya hiyo ndio irumia ngari so ore wanda kule na inaye maga na ni CDF nena na gari ela na budget sana elari so pano nerumi a way tiaru Kajiado Central nemeti palamalai pano nerumi ore si ayo sitima na gari ositima oloiro kutoka misigi yo primary mpaka maisigiria mpaka nairabala mpaka oluiri mirimi so erona budget agetwerumi kageti na mpango ne yulo lungana le ground amwesho moira surveyors aimelo baribara bogen ore siya yor baribara le KMQ nor baribara le ligiru monuru lengwe le sunguya budget agetwerumi kaga or baribara le girebega mpango amora baribara we connect Kajiado Central kwa Kajiado West ema age siya ye Olubi school ore na school na kajoke apekete pekete siasa kidogo na gayu wagene yolor masajo engere feeder school na na gifaba ECD ore ECD na county government sawa nago kage murua na erua dolajo egela kwanikino ngerenye
0: to school
6: ni amo eranike na school ngararae era project sumok SDF tangararae eranike na school school la jimopia na geri projects CDF mopia erani gana sugul sugul na jinendo nai na geri projects CDF newe kage egeroni oshi iltung'anak neji kiyieu nesioyo nkera sukuul eton aa kunini neji maitumia na anisa eton aa mesukuul ina eton mesukuul eton aa enkiti wueji ake duo nagira aitumia kanisa neeku kake I challenge ake MCA o county government metipikaki amu ore peetodua iltung'anak ajo kejing'i CD entaretoki entipiki CD ore peepiki CD nepiki neiregistai vizuri nalotu sinanu aendelea te grade 1 2 hivyo nekintaa sukuul kake eton naa me sukuul e national government ore esiai olorika amu ejitoi kalo orika egira aing'oru bunge nanu agira aing'oru
0: nigira yu ntoki 11
6: maata na 11 talo sawa sawa atii bunge na kadol ajo me lazima peyie king'oru olorikan sapukin amu ore olorika lekincho enkai niindim ataretie irmaasai tenetii oltau lino eretoto ormaasai so tenira nye MCA niindim aitasho tesipata atejo enayieu nitaasa iltung'anak lainei olorika le maana so ore olorika layieu ore olorika lagira aing'oru olorika layiolo ajo kaisho irmaasai nairukoki enkai naa olorika le MP ore ena siai spokesperson etejo naai ira spokesperson naa ira backing tekitegelua irng'ejep sawasawa
0: etii sawa
6: teneji kingpin teneji spokesperson naa kai challenge nye ake duo olelengu ajoki kati ira apa yie kitegeluaki aitaa spokesperson tena kurusho maideklea kewon tenkiti plot ajo ira olairoroni lormaasai naa ikincho ng'ole yie roro teniabaan tenemutu irorita ntokitin naaret iyio kake ore piilotu aaku kaigelita olosho eshomo oshi olelengu narok ore tenarok nelo aworr manyat ormaasai netumi emanyata eorokiteng netumi enoodomong'i entoki neitu aikata etumi te history ormaasai
0: ninye otaasa ina
6: eshomo ore ilaiguanak pookin ootegeluaki naa leodomong'i naa ake duo not out of kupanga kake eneikunaki duo ninche irmaasai eramatare enye nelo ajoki iltung'anak lenkaji enye nitonini neeku kerikito intae tolosho litii negoro iltung'anak nepuo aitau emanyata enye nitau ilaiguanak lenye parallel etii ina toki record meeta eniko lelengu piitau entoki nijo ina kai ng'ole etiu tenemutu etotoni ormaasai negelu iltung'anak liorokita metoriko olaji otoriko kai etiu kiata tenakata yiok olaji lang ilaiguanak loonkasho olemunye erikito erikingonde noloodokisho netii likae lemurata noololaitayio nemetii enyamali itoning'o kanyio enyamali amu lelo marei ng'ole etegelutua irmaasai aajo ninche oidim aatoriki iyiok kake ore telukunya enye mashindano oonkajijik etiiki neeku ina paatejo meori irmaasai tina oitoi natejo ng'ole chaguo ni lako tusuja ele lemeeta enduata oyieu neorr iltung'anak oyieu neyaki iltung'anak esiai oonkajijik ashu lotu asuj marking ping osipa ooraki ntae enkisuma oota maendeleo oshipakino ntae pookin you know oyieu nilepu olosho netum enkanyit chaguo ni lako etiu ena siai anaa ena siai e Christianity naisumakita iyiok etii ake looyieu nepuo endaalo torrono oloitirua orbala enkima netii iltung'anak oogira aning'u injili neeku tegelu enkoitoi nabo niyieu tenaa enda oitoi torrono you name anaa tena oitoi ewang'an chaguo ni lako naa kidimayu taatoi nikiwosh ninye nikijo maya ormaasai metooshoki iyiok kura olelengu nanang'aa mapema sana
0: telorika le
6: kingpin paaku olairoroni lormaasai yes I challenge tejo siiyie mataas ballot nepikakini iyiok oldepe hapa na pale peekidol ajo kang'ae natum kura tiatua irmaasai kang'eni irmaasai my friend
0: ekinkilikuan taata oltung'anak lang ojo jina kubwa James Likishon ajo itipika sii ina Paul Matodol eoshi kula nkolong'i are mbaya enkitanapa mweshimua tenkaraki erishata
6: ashe oleng ashe sapuk oleng enkitesheni emayian tenkaraki enkiti omono nayieu nashukoki irmaasai toolubuor pookin e Kenya nashe sapuk oleng hasa irmaasai le Kajiado Central amu kincho enkanyit atodua enyorrata sapuk oleng tiatua ntae natodua uaminifu sapuk oleng tiatua ntae naa ina paajito lazima paas entoki naishiakinore ena najo lashumpa the right thing amu aishoo iltung'anak uaminifu sapuk oleng naa torrono iyiolo ajo tenelotu naaji oltung'ani modooni pee kimbung enkaina ajo kituutayioki nilo apik engumoto naa torrono oleng eng'uki ore irmaasai lang aibung'a enkaina ajoki tuuta iyiok toriko iyiok naa ina paajito mapik intae engumoto arik intae ewuei netii dupoto ashe oleng
0: ashe oleng ashe oleng naashe tenkaraki kintoomono yie netabawua enkitesheni nikintoki aitoomon yie toonkatin kumok oleng pee kiimaki kuna baa munche naarita irmaasai metaa ore tiki irbarasani tiatua nkishu nikiarasioki kiguana temayian tene naaji nautaa nipik olosho enkoitoi naishiakino
6: ashe oleng
0: oratioti dorrop eng'ua enkitesheni kishukunye ang'amaratioti loomurua terishata nemiado
7: Jamaa mko tayari? Kenya's biggest dating show, Hello Mr. Right, is back. We're looking...

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Nikiwa yeye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitu. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
2: Kapona.
5: Ndua ya kulienderite. Amo.
4: Dust ni constant.
3: Kaya, kaya poni nani?
0: Kaya bagi no religion.

0: Osoase, naski umsali.
1: Oye de. Kendo ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Oh, kiolong ejuma mosi. Saro monare enka genya. Omesa shoso mwane enka genya. Ibuirare antena nai.
3: Maya FM.
4: Kite jaba tubulu zenebo yok ne kitubulu tua.
3: Ere Maya.
4: Kira namba na boto lo sholema.
3: Ashamo, intubulu yoga. Intra yok namba na bo. Mayan FM.